Soi mia sanamulo ko na sheshe sa Thomas Woodrow Wilson warim khulupale elapo Estados Unidos wa America sa thommawe okoti ha wonani yaka mawani hano yakhanle owa kanyere ka moratele ni wa phabela unuhere lapo seyo samanle okuma amkhotoni mwaka wa 1970 ministro elapo yo Fransa anakos miwenani ho elapo sokopela Aristide Briandi waimusuiliha barewe waraka samutokelo sa Fransa sakata rastado norte americano Frank Clark yahimia wiwanano welapo sopili sa kumiheria soi kumiheria ni ukotro okuma Fransa ni Estados Unidos jo America yonihereka omaliha ekotro wakulake waraka yelo sakata rastado kelonki waiwe heria wira banerela miwanano yogo opia ilapo sekinaku Mutukumano opacheria, wirane ye oparish, mwaru agosto, mwaka 1929. Wailapo sara mutukumano yogo, saritna sheshe, okuma Belshika, Sheku, Shek, Republika Sheka, Slovakia, Fransa, Alemanya, Italia, Japão, Polonia, Estados Unidos wa Amerika, Grã-Bretanha, ni wirane ya mutukumano yogo, tuwa wirane yaya ukire kuwa miwa nano, Wailapo itena sheshe. Ekumelo, mahiko yetaka miloku milima tana mali, amweru agostu, mwaka wa 1928. Watu mwaliawe, nsina na miwe nano, wa Briandi Keloki. Wahimia, upiri okumoni, wa ekotro.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
3: Mas se me quero render no porola, me quero romelir heo que eu tá na iosua distrito anho. Mas se não ruem para canimu.
4: Ele para que moça é hora de ligua. Ni quero lo só ter a dorar amculupale. Me quero romelir minho. Ni mulipele pa hem pa kon yu heolia.
5: O piwe ni muretele. Yonye olelo, mhusiwe hopa yowuma, ndipuka nekole.
3: Ya, hopa yowuma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umutetene. Miyo kirene mwana, tani apeye.
6: Pipi, mwakalo upia nukati bakani.
7: Mwenye ni muhano, ini roromela wira atu yohasiwe la yoja.
3: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola mhusi wote pasha orera. Miyo tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yowuma.
7: Ayo muhano, yoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sive la wiha. Na yoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma. Nakala yekiti, soa peiwa ni mpento, tivo, tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo pa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olya iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema nekumi.
8: Mukure hopa yowuma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
1: Maisabo,
2: maisvida.
9: Itanto mu.
2: Maisvida,
1: maisabo,
2: maisvida.
0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
7: Ana nishunu era sosulaka. Kino amadi haru otoki hayoja sanyuwi, ukushasu sikola.
10: Musi wa majole woki sivela.
11: Mio kempavela majotene.
10: Saisai vavo. Eo kahike kai, mio tokimpavela majotene.
7: Muhe kutakutease. Oi, ganho, mnoro, kala no mate, no olho, kana o mate.
10: Mas pipi, quanto ao catimunquele era uira, vantune ai que já é coratene, maha é uira que não mundua.
7: Mokana ni sharia, mas ito, ina lela ana, uira, ao, vantune oja oratene, maha wa ui, ao, ani mundua.
10: Mas asarusi, arine kuro bakani, o virikana admira voa, xilopana, tivo, vantune esha, oja vantene.
6: Mwanaka, muhimi kitu sohi kalela. Mulopa na mwoseke kai, onini suwe lorateni kwera akiana, pamosa mosaruta ikuru, sembiri kanapahi, ikalelo saya.
7: Vagosa, tibo kinapeaka, wakuta okati, yoja saka sowata, so siva siva, ni mate lo kore roka wana, mate ni mapuro makina amujaku, anye ni kadiha ote pasha ikuru, ni otu ilia shiba murima.
10: Shuni yari ondi suolo ratene. Owo mpela pangi maje otene. Maha wira na milili.
11: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio. Kihinwe raka wiwe haweha.
7: Kuwa omboli weta lanchoko nla. Mulopo nanakala mutiana.
12: Pakento komio, mukala ni soja sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote iliwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
13: Rubi, empa unakiliwa leto, bakir pakir, weyo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakelu aletro paker paker teri etakanyu. Enipanyane ya erampa eliosu le shiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Philippe Samuel no puru omosa wa mikumano wote pesha ohakala lea weyo osueliwa wakiliwa aleto onatataniwa ya ni orata wakeliliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani omaka wa mukale luanyu nino vahani itan lelo soro melea na vesokwa ehisapu haya vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikidanta pili weyale anihaya omeka wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi yorerela okawana sosuda Opro mosa wote kula van lakani weni maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela sokala sosiva so wanyihu opurwahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nesie sore rasa yoja inapewa Mozambique na vesintukihiwa ni mtetreko vamosa ni mpento wasosiva sote nesie sinlikana ni elapu ahu Wokala opuro wa epatru, nini kaliheria na nini tapelela, wishuta na veorata. Mushukurie opuro wa epatru, na emonelele samirelo iye sorata, so kariwa, ilatarato, so patiwa, na ve so wompa. So teniseyo, mukalani opanya opuro la pahi, inipanyenea itumihiwa ka na ananosiso, nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu a epatru, wakuta sumana. Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mutute riumusia. Ntoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimu wa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenia wiraneaka mutokelo soubwela sayoga. Woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyenia akurugurerie o soma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamasakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe wanoni heriwa ifilime so tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutivela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niwene. Akaraoke. Ajinsenson. Astandeo pikomet. Ampirale avamesa. Woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa, ihandisi ivan lakani weni teatru, suupwili wa vaweni, woni heri wa mwetelo, mivanelo, olavula siwa kamusa kamusa ni so woni heri van lakani weni sa epatru, hata iye so wapeiwa, itiminku esinema ya amusi, wiriluwa ka owale sumana munari oreleleni. Mure na mpye salama orubi, munata kele arame. 84-64-46-069 Naklato muntare o WhatsApp Woi muhielele Ehapari yore ra Wa so tenis nivarahu Rubi Empa onakiliu aleto Pakir pak.

0: ase mokiri o henleno porola mokiri romeleng he oya yo thana yo swa district wanyu masin ruye mparaka ni mu
1: ele parake mo sa ora de ligwa ni ikatelo so tele ora ram kulupale mokiri romele miyo ni mulipele pa hempa kongye u heolia
2: o piwe ni muretele yonye olelo muhusi wa ehopa yo uma ni puka ne kole
0: iya ehopa yo uma El Arthur Diosiva. En cupo shire yo ya pipi akape ya muteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
3: Pipi, mohano pia nukati bakani.
4: Mwenye ni mohano. Ini naromela wira ato yo hasi wela yoja.
0: Mamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wihana. Iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yowuma. Nakala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipola, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento.

So hi mia sanamulo ko na sheshe sa Thomas Woodrow Wilson warim khulupale elapo Estados Unidos wa America sa thumawe okoti ha wona ne yaka mawani hano yakhanle owakanyere ka moretele ni wa phabela unuhere lapo seyo samanle okuma amkhotoni mwaka wa 1970 ministro elapo yo Fransa anakos miwe naniho elapo sokopela Aristide Briandi waimusuiliha barawe waraka samutokelo sa Fransa sakatara estado norteamericano Frank Clark yahimia wiwa nano wailapo sopili saukumi heria soikumi heria ni ukotro okuma Fransa ni Estados Unidos wa America yonihereka omaliha ekotro wakulake waraka yelo sakatara estado kelonki waiwe heria wira vanerela miwa nano yogo opia ilapo sekinaku Mutukumano opacheria, wirani ye oparish, mwaru agosto, mwaka 1929. Wailapo saru mutukumano yogo, saritna sheshe, okuma Belshika, Sheku, Shek, Republika Sheka, Slovakia, Fransa, Alemanya, Italia, Japão, Polonia, Estados Unidos wa Amerika, Gran Bretanya, ni wirani ya mutukumano yogo, tuwa wirani yaya ukiri kuwa miwa nano, Wailapo itena sheshe. Ekumelo, mahiko yetaka miloku milima tana mandi, amweru agostu, mwaka wa 1928. Watu mwaliawe, nsina na miwe nano, wa Briandi Keloki. Wahimia, upiri okumoni, wa ekoto.

0: Moni, vanila ya mahiku miloko milini matani meli amweri wa goshi yaka ya 2026. Nohorwa, Maria Fazenda ni Adolfo Sadiki wa mkumanilo wa ihabare. Olelo va, ni hala wiwihana uwira. Ashina mane anipaha 44 mil. Aoya riwaru piera yaka miloko mitano. Ay distritu yo mkuburi o provincia ya Wampula. Enhala o paniheri wa evasina ya owanano ereta ya na msupisupi. O disitu yo mwembe oniasa no. Aho lele aniwehera sa osoma anadipihera wira. Aidini nari aho lele ikano samawani. Ekalele mpanta wawete lela sa wine duwe emali. Mi imara seya sa iferia sindipe lelua ovolo welua muesimana enirua. Mkutula wa anashikola eni yakalele oinyambani wa masoa ohia na hiana ojimunde munihikuna na olelo. Ia nisikina kunohorua wini wihaneva mkumanelo wa ihapare. Atu araru aho kwa mahawa irisa sirane nge o provincia ya Wampula bawala kanyeri wa opajera nihikuna na matano opiera osilo. Abdullah Fly.
1: Eshirubidali centrale ya Wampula yokore nyawa yora soki seria meloko mitana pili ni pili mutana niho kwa watu araru muhinama ihasara asa mkukuta sinipieria meloko mitana sheshe ni sheshe muhinama provincia ela ya Wampula. Hasara ya samkukuta, sirani yoi obairo na mikopo ni oposto administrativu ya wanshilo o distritu ya Wampula. Miamu hupi eshirupitali central ya Wampula, Antonio Carlos, ohajera wira, wohia okwa atuyala, ebangu sokoru, yo wakelela, areto ohia na hiana anipieria, miloko mitanenli, na akina haku miloko, ya arena ikacha mihozo ohia na hiana. Antonio Carlos, ohajera nulaki hera wira, okati yowo, akapeleli oolika niheriwa, areta ya la, yarne ikache mihoso hiyana hiyana wa mwili haya anipieria emie mosa ni atana mosa wa iyala akinaku ya kamili onoreta wa AVC na vakinaku meloko mitanu na asheshe ya atupeliwe wa inamu naso hiyana hiyana.
2: Dos serviços de cirurgia foram observados 181 pacientes, operados 2 pacientes por oclusão intestinal.
1: Wampanta wanloliwa makwata, mwakelela, areta anipieria, emie mosa, mlogo tana mosa ne mosa. Waiyala anli, yoperariwe mwahawe kacha mihosa arinaya. Na ba mwala numkina kuu, wamita kwa sahuse yase, shirupitali central ya Wampula, aloliwa, areta anipieria, emie mosa ne mosa. Yala arni kaja miho toso hiyana hiyana. Nave akina kubiloko bilina nli, hapa shari. Nave mwate lo munchene, muhina wa reta ya lotene, wa provincia ya Wampula. Tale, opa nyoreta kwa AVC, kanile uma wa rutu mpanta mmosa, ni mwira hutrompozi. Nave watu mera na mkuluiru anama wa nutene, wira, ewe hereke mwili haya, wa inamu na soli ya maaka. Okala wii wa ikumelo, iaka, miloko mitana pilu ke lako holo, hindi kumiheria umiholi kaja mihose ni seyeia. Mvukulelaka, etuyo wele la shiwavanchene, iyo la sinjene sa makura, ninateleke, otima kasa, wakuta nihiku. Washaka vale, uwira la ota la mwili ahu, wakanlia husisa, uweria ushinta, mutana niho wareta sisa, wapawela kuna akamela.
2: Dos óleos e gorduras e também optar pela prática de exercício físico rotineira, de modo, acima de tudo, a retardar o aparecimento deste tipo de doenças.
1: Minha mãe rupi, é o Hospital Central de Wampula, Antônio Carlos, a sueli haka, mihai kwerenyiwe, wa iwora, miloko mitana pili ni pili, sogi seria, wa Hospital Sohiana hiyana, sa provincia huyela Wampula.
0: O distritu yo mwenji kwa, oni olipiheru waka wii. Si hirehereriwe ikatera so kila ateliwa mashikolani ya winto ashina mane yale angila ativati yone samurere lo muimara sinorwa Janeti Hortensio.
3: Ama holela e distritu yomhikware andua akumala kamiteko sope kiwa minyuku sa mshikola inireluwa we o ikalena shikola onikela okilatiki vate. Miruku iya wamonelo amushatoro e distritu yela Juan Zampula inireluwa wavireluwa ikalelo rata samiteko sosoma mono yole o pahari wa provincia ya Wampula. João Zampula osuelawe miteko iya inikoma aleluwa na ashipapa anamalela anamwane ama holela amawane na tu ohiyana hiyana amawane memo. Irumeli waka mirerelo inipanyani ya badistritu. Maholela ola osuelawe omuta olava woto wa musuruku bantune ya wavereliwa miruku sokwe heria metelo samualano huosoma.
4: Na verdade, nós estamos a trabalhar com os conselhos de escola, os pais encarregados de educação, com a direção das escolas, para a produção de carteiras escolares.
3: O que é que eu quero dizer que eu não quero dizer que eu não quero dizer que eu não quero dizer ama holela amushikola miteko seya sopa kaminyuku samushikola umuhiku wareno kasirere itakwa za huu kasikanle otu piliwa kanatu ni hiyano kuna hiya siso umuto lava atuya ale anu hamiri seya ni hiyano kuna kwanyera na varavale ni wakamiri kuna pakela minyuku
4: a produzir pangos escolar fizemos esse lançamento a nível do nosso distrito.
3: Mshatoro e distritu yomhikware wa Mpula, João Zampula, usweli haka miteko inikoma liliwa sopa kiwa minyoku sa mshikola.
0: Amiteko anuhera sa oso mao distritu yomwembe oniasa no, aniveke la wi, aholeli aikano sa mawane, ekale awetele la mpanta wa wine liwa imwadi, ehive haka sa emara ya eshikola. Eyo perero, enkume de la vava onone ya wi, imusi sikina kina sirino niwire herera mumitete sa e distritu ele e herelaka itonyi hero sa wi no kalao emali wa wi iferia sinna chamela mpanta wa wi nelua emali orimu kalo yowo onakukurumiha alipa niwehera sa osoma maha wa wira anine diwa a shina mwane muemara yosoma. Ehali ela liwe ni namwemelela aihiche ya mtoko eno niwehera sa osoma o dishiritu yomwembe Rosario Akimu. Yoho nalipelela wii anamayari ni ashine na ashina mwane enkala okavihera wii ashina mwana ya eusere eshikola mohi hiyerera. Rosario Akimu ohima ariki wira ashiti iti tia o eni nakalela mpanda wawusiha anaya wii muholo ekale a ruha mholo elapo
5: na nossa tradição é que
0: baba na chamelaya iferia antoku muhapu watu amapuru ala ri ya winyedua imali hiyo kanahiha naveke la wi wawahia naya umadini ekale a otiti nihera mahiku a iferia ya winto eshikole ya pacheri huaka ya hihuzere hiyo naveke la hu ni wito enikavihere wawusia ipiro sapama anama nene yao wi muholo evarelele elapo tepitepe distritu yela yo mwende
5: para nos ajudar na sensibilização
0: ni mwingwe mtoko ene wehra sa mteko soso ma omwembe Rosario Akimu andeli heraka sa murerelo onikumelela mpanta wa otariha mahiku awineliwa emwali ni ousera wa ashina mwane aidishetu ele eo perero to yokalela mpanta ya wi anamayari yawe checheke anaya muimara se ya wi ekalele otayi ni sasopa hapaha ni so uriasi rukuririha muruni wawi eni ekale muimara sa iferia. Amiteko ohera sa osoma o distritu yo marupa yawo mutanova ahamina ehiha uhusi huwa mashukolani eyulumo ya mawani maha wa otowa ikaruma sene sawisi na rumeliwa. Osomi onihaniwa bilingwe wanihusihiwa mpuwa mwa ishkola miloko miraru mwaseyo sikande o distritu iwo sinapiera miloko mitana na mosa nuwa emosa. Ya kaviherwa ni musuruku wa kumelela wa maalano unihaniwa progreso ori wawiwa nana wa elabu ahu masi ohikande wa eboma ano maalano oo wohia okavihera ni musuruku ni ikaruma. Ehali elaligwe ni mtoko ene owehera samiteko sosoma umarupa Domingo Jarabi yowo inre wira ekandene wi eboma enasasa sa ekavihero ni ikaruma sa ovarela miteko Mueaka enorwa. Mbuwa mwa ishikola miloko miraru iyo. Nsomi hiwa pahe. Ebutikisi.
6: Nós estamos a funcionar com o monolingue.
0: Manina no, o somi oriwowo oriwa eyulu mwe putikisi fahe. Hiyo na kenle, ula mudeli wokumela o ministeri yonwehera sa osoma. Wii ni hihe manina no, na sasaka ikavihero. Ya wii osomi owo warimpu wa mwa ishikola miloko miraro. Vano erimi hiha, mutano va. Hiyo no hiha, wahawa otoa material.
6: So, por contas desta insuficiência do material.
0: Ni wale masu, a Domingo Zarabi, ntoko ene wahirasa osoma o distritu yo marupa uniasa no, andeli hiraka mahasheni okumihale o hihiwa, o usihiwa wa ishikola, mashikola ni eyulumo ye makwa. Mbuwa maishikola miloko miraru sa e distrito ele osomi onihani wa bilingwe wa husihiwa emakwa ne putikis ya wi mwekwa he emosa asina mwane mpuwa mwishikola sa primaria ikavi herekano ni wakuvea wigwa sa seyo siri sa usihiwa ihali sinkumelela mshudu ya eradio Mosambiki Valishinga enkumelela ya omasu nivonyaka mpaka o provincia ya Wampula o Cabo Delgado o Zambezia. Ndupelo provincia ya Cabo Delgado na mpanya mkwihu amteko onhima ehali ela eni ya wi.
7: Institutu yonlapo ni huyo asan social hina umapurano varia nteko undi kwehi inopankela mpanta nteko wone macherihani wana na wota kachawa sana ohipihera mwaka mpaka miaka miliche ya relo i distritu yona munu uno u Cabo Delgado. Vocho, institutu, ino variha miteko i distritu ene yeyo. Yo wapo keriha nsuruku, i programe ni yeyo, ya ponyele wapo ha asana elfu tanu, nuwa imia chese, yayo asinu mana ya, wakelele ya nsuruku wachara ukurumicha, majelio asana ya. Ulanteko la, uno takanela ni ikuru chorita woku mingina chopavila, ukulveliha unuwa wohi tafauti wa sana, urihina wala kihachera amuchi ova toko ni wachera utumiri mirete chino umuleli haa uyara. Mwaleli omiteko chino weha weha mia hachatu iprovinsia Cabo Delgado Maria Isabel Raimundo pankele ushahiti ismanene yela nteko wopo kerihia nsuruku. Imawani chikina kucho distritu yonamunu hawe kila minayari mwana akuseraka the kweli mwaha wotu mirimirete chino mumuleli ha uyara wachara ukulweli ha unu wa worera wasana ni uteka makalelo orera overholo mikina wana va atiana akina ku orubala irukulu mwana mkwamona kanaya unuwa na nsoho ya relia kawana kutihia uyara na nso nulamulia uhiera ukato unyara mwana moja unhia unuwe kevano kunya relaka. I distritu yona munu inawone nya umaloni woma huku ukuwela womia hacha sana owota kacha latu omite ko chino varia apangela ka mpanta atu o hiena hiena kamptoko chicho mipatani chowiwa na kamptoko nilika ni hero mieri sita chopa chera mwaka womita no i distritu ihanti kamia ha imie jesenuwa kumi na mocha chasana owota kacha ohipihera mwaka mpaka miaka miliche ya relo wavirikana ka imia tanu nuwashirini na mocha chantikie longwe niyoyo mwaka humwechana. Ala manumuru ala, guvernu inakala iyo kurumichi ya yeyo inotruwela uoperra amuchi ovatokoni aliaka sana iyolia, atumiriki icholia, anolimaya. Kina wanava asana akina ku ni matuhu kwa munu pale, ala sana la kanakala akumi, anawerenya. Tinana, nhana wavelela uspitali ni ula nsurukula, uhana wukavihirani, wajara waweweha asana, mwali haka asana, munte sani havo, ibwiri, panichole chene chenya, china penye sana, podundiha, toto. Ale armolmo a Maria Isabel Raimundo, mholeli omiteko chino weha weha mia hacha atu provincio Cabo Delgado, opaka mwaha ismaneni yela ni amucho watoko ni akina ku i distritu yona munu uno u Cabo Delgado.
0: Epo maya i provincia yo Zambezia. Yovugula majelo amusuru kuinyereruwa mamunsipiuni ni mapoma ai distritu mbanda wa uhidwa sa misewe. Mahasheni Amilkar Dakosisamu.
8: Elapo ya Mosambiki mwasito kwene avu kulela ikoroa sinilapeliwa maipoma nari ipoma nilamuleme kairu. Elukulu kwela ipoma saye provisia ya Vazambezia eniso evukulaki ikoroa mwemiliau ya pieria makuma sheni kinako tanuna amuha wawi elapeli miliau makumelin tanuna shishisametikash. Maswala yerlo na amuana ni mholeli aigubwete inavariria mwa ware herra arampa Roberto Tomseni.
9: De acordo con as categorias, estamos a falar.
8: Nina kirati navariria wa ikoroa. So kukuchiwa sintoko mwa governo onlochilia. Epoma ya vachwapo sintoko nero. Wavale ara imiliyon kumini kinakoraru. Vonu ya kele imiliyon tanunararu. Omukuba ni wana gurue mwa imiliyon tanu na sheshe. Vonu ene ya kele imiliyon tanu. Omolo kwe omagaji da kosta omrumbala. Vavale ara ikoroa imiliyon. Tanu na mohavano ini ya kele imiliyon sheshe. Wawere herno mwarampo hiyana aipoma ina ila mlame kayaru. Mwole lula ahilonje mwamakupa makinako miya haserenle onamo na wawivu kuli ikoroinha. Ahimaka uwe pahiru ni ilimbu ikoroa senhe pahiru epoma ya pereka mitako sawayaya sinya ovariruwa naru oreheriruwa mwarampa.
9: Ujumisibus ratinyo.
8: Ne meri wizo kalo ipoma sa varendre eno rebela miteko sa ya ya opara. Hina anoni koroa elukuluku siyela. Epoma ti ipoma pahiru eni ya kedi koroa ya rebela sote sene senhe anchunaya orabela. Evinyakawa ebeno opereka akala wimu akele ikoroa.
9: Tanto pelos governos distritais.
8: E provisia wa Zambezia erno ipoma inilamulame kayaru inapiria. Tanu na pili.
0: Ashina mane anipoha 44 mili. Oya duwaru piera iaka itanu yawo. Enhala okaviheri wa wii mirutu nsaya. Sikalesa wili pia mwaki hera ereta ya na msupisipo. Janete Hortensio.
3: Mwatelo wa ashina mane anivika na ikonto miloko misheshe ni sheshe. Anamu ya duwaru mpaka iaka itanu samunu elwaya. E distritu yo mkupure wa mpula, animu akame liwa ne kampanya yoba hiwa mwapompe oreta kwa sarampu. Oreta ola opatungwe mkupure mweru wa julu, ovinre ni mpaka umutola va so mwale iwa miahamuloko ni sheshe. E kampanya ela empachiriwa esegunda fera, enikela olekela esumana emosa, nave enroa uhole liwaka ni makuru anikela omwetaka mawani. Ni mwatilo amateki ni kumiloko itanamosa ni atanaili amwadanwe kumi ni mkali herio wa maholela amawani avadistritu. Maholela weheri amiteko savadistritu mutiana ni sotungu mkupure wa mpula Afonso Amoni osuilawi omuto lava amateki ni kumwadanwe kumi. Aniva hereria ni miteko so wale liheri anamawani okalela ekampanya yela. Yes, Rampo.
10: O que nós pedimos sempre e falamos nas nossas palestras matinais, nas nossas unidades sanitárias, é que toda mãe que tenha seu bebê menor de 2 anos leve a criança à vacinação.
3: Nilipi heria hu ohima mpalestra mwahu o centro wekume watu mereria ashimai otene yale arno mwana ohimaleli he iya kapili umuro yuha obahiwa mapompe edistritu ahuila yokala no maha mosa umvelaveliha oru maha mosa anamawani otamaka ekulutu ne ekulutu masimaha wolima ni wavya maposho amuhaku ori mukalilo mosa onisha ngiha maha wira kala anamwane ahimba hiwa mwapompe.
10: Então, se nós temos as crianças não vacinadas, o vírus de sarampo pode atacá-las sem nenhuma atenuação.
3: Afonso Amoni Maholi na uheira miteko sawa distrito mutiana ni sotunku umkupure wa mpula osweliha ka oreja wa sarampo. Mihase ya mloko ni sheshe simwale iwale so neleliwe opostu administrativu wanamina ni umkupure sedi.
0: Ndowe okapu delgado na mpanyeto mkwihu amuteko umhima ya wii.
7: Tongko manelo nomayo kumiha ipome uno ukadelgado. Ninaadri haeta kama huku sirini na kenta mweru wa gostu uriahu. Ni huku na mayo kumiha ipome ukati ntongko manelo nino pima chaya ngina womi teko chivara liaya itafauti chinona niya ni mipanko wajara ukomaliha nrima woku miha ipome watu na va provincia. Longwa niyola na tenke chachieru ntong kumanilo nino kurumicha uvara miteko chola kihachara nkaini anamawani watu sovenchi chinene amuavano ngina chopavla ukumiha ipome manana mamocha okavihera ni wopola ukumi. Nihina womite ko chinovaria uri ujwela womiri tachikina ku ifaita irnaya ukumiha ipome wotuna kamto ko chicho upankela mpanta womayo ukumiha ipome yayo anopo herra wakulela myo perero choma spitali ya pavilia ka ipome. Nyaparinya chihime chie ilelo izdadio pempa ni Abel Buruhani kanle notonyera ntong kumanilo no mayo vaha ipomi provinsi Cabo Delgado ukati wa koko ya varagi Msambiki hina wavirihani huku nontivela nino wa mahuku shirini na kenta mweri wa agosto ni huku no mayo kumiha ipome.
11: E hao mobilizasao lazi shkolas no situs publiku same naporo okala atwenchi chole naro nyaka wengwe piva haka ifaita yopome piva haka patong kila ka inana jinkala kali ya mwiru tuni wantu. Vano akila kwa anakala na ivontate pero kila uvaha
12: ipome.
11: Ipome. Mm-hmm. Vaya ruangwe kanturwa chicha mo anavahia anakala na ikartao yomemburu. Mm-hmm. Nta para uruwa avahaka 3 and 3 meses.
7: Mbante ngina kwa Belburuhani nanlelo na kupalela wira ntongko manelo ni hana itafauti cho hiyana na chika kamtuko uikala na mapuro opavila uvara nteko imawani chikina ku uhijuwela ihapari wava ukumiha ipome ni mikoji kwa mwe china apa herra ukukufaniha unjeria unumuru doma yu ukumiha ipome watu na waya
11: iyo kwa lina wavi hana miji uvahi pome kuna weri yetu ni kunopi yetu.
12: Mm-hmm.
11: For example miki hana o itenta isinku doa sonsh nene jipa jenraka mpaka neva atamiri nyenyo watikilaka wale pinku majumana waha wa kina kwa nkume haka ipome wanu ya vili haka wale meri miraru uperiodo ya achiene irutu ina sentri ina wapa sinale wira miya neva magikumhege ipome yo
7: ugata niyo yo mayo mpane huma haa hola kichara wira nhina womi panko ntong kumanelo chirinaya uri ukurumicha mikupiti chola kichara wapavila chama yoku miha ipome onanano ni umaru sela womiteko michoko chikina ku cho iprovincia yoka Delgado.
11: Nina kavi heria meji kontempo for example Cruz Vermelha internazionale ana kumihaka waka mizola para upankela ikampanya wira uruwa mashkola ni apa kana chikola wale raru ubaye pome ata hao kina kutano organization ya mpanka wera na wake ilanche ale ambaye pome alale ya mejivane lepe la wera yala organization ngo governmental ya lala ana hapo yale kini lelo hia anava plano nyu kajintosa ji hao chinchi jo panka for example mpaka na chole association carne escritorio association equipamento carina vanene ninno lelani kalana ka anta nante kachaka makulani hala helaka bangu de daduji.
7: Nivereke wachara uvrihia woni huku no mayo kumiha ipome. Yuku no ntivela nino wache hala kelelia uhala uvaria miteko kamto kwa weteti ya otonkanene. Wali ya malua oru kureria usomia mihupi ni ifera yokumi.
0: Aho leli aidini o provincia yoniasa anitonya ogila ati nguigwa nana epiro ya uruha sa mpuhamu elapwa hon. Yowona ela ihimwemu ni huku nana na mararu na vira valishinga. Emara ya pakiwa ya mavekelo wi okale murechele mu elapo aho wa wi kalela na veto okale olevelelana pamutenka asoma hiye na mwemelela aye komesan provincia para asuntos religiosos oniasa Mustafa Mbwana otonya elevelelo osivelana mukina ni mukwawe uluma ya kala manyaku nyaku siriseyo sinkolea uchari haniwerano atu ailapo yo Mosambiki. Mholi ole aidini ori ohi kwela sa seyo silikumelela sa enyamanya mumapuro kamosa kamosa amichete sosudo e provincia okala okabo Delgado tepi tepi ne anove kelanto wi mashove e ikalele mpanta wa mkutulene yola
13: respetar regras de convivencia na diferenza
0: Ochichi mihera sa seyo sirisa okala wapama watu eriyo rerela. Ni uheke sa muholo. Ni muholo ene yowo okale wa kororo menda shawi mrechele unokala. Nsuela ka wi muluku onna kalela aholela ka sothene ya remi atu eri awi wanana wanto wawinto murechele owo okale ari wokhelea wi othene ni kale a ochichi mihana olevelelana ni osivelana mukina ni mukwawe
12: que nos deus de paz abençoe a todos
0: wampante ne yola Hilda Inacio mutoko ene owo hera samwalano Gênero Criança e Ação Social, na Vivasco Nkole, ori owe herasa Justiça e Trabalho, e a lotiaia e melelaka nipuro na Governadora e Província, nyocharela na Secretário a Estado, yawo ahima arikiwira mpuha kaye o mala waka buite, o kala miwanano wato.
13: As igrejas, mesquitas, e demais comunidades de fé.
0: Igreja, misikiti, ni idini sikina, seyo sinna kwele ya wi mbuwa ma emusi sereke mpaherera ovekela ya wi mbuha okale. Mbuha onipachera owani, mavate, wale lihera aniho ya wi enatariha ipiro sapama. Wawinto okale olevelelana, Eri epiro ya oruha murejele okade no weri wano mbuwa mwa imusi. Aidini hiyo ni natavala. Otene muriva ya wi. Otene nasasa wi murejele mpuha okade.
14: Porque en cada un dos representantes aquí presente está una comunidad muito grande.
0: Eo perero ya aholeli a epoma o provincia yoniasa. Elo chaka ya wii variwa ukulea, olipi hera mavekelo ya wii murekele okale. Mukutula onrowa o inyambane, wii wakalele mpandra wa masowa ujimunle munihikuna na masheshe o provincia yo Zambezi ya Vakilimani, o hiani haka sinto kovupuwe deliwaya okala osilo. Amilka rida kwenzisao.
15: Nikuru na yawe melela e provincia wa Mzambezia mwa miteko sane kumi na wili mwa mpili ya askola ni yawerea e provincia yunyambani e chimunle neshe sheyola e poma yevachuapo e yaka e provincia yele unyutugumani wakao. Mholeli anikuru na miteko sa mpili ya mapura kanyo e provincia wa Mzambezia alelihera wawi miteko inha sihiririwe wana wii hii ikaliwa ikoroa wawi ya sasa makalo ola peluyano ovinyo silo sintoko ya lucheli waya. Faustu Murila, anoleli hera wui ni chimunle ni kuru na ni yaka wisa ajerila ni makuru ay provisa soniasa wakabu Delgado ni wampula. Woshishelo walula lochelaka mitipo na saradu msameki, aleli hera wui achu ajimula ya remu rampani.
0: Nikuruna ndrimu achu anapieria nsana makuma tanuna mohani achu eli mweyala matere inador alipa ayaweme na miteko sene siha anaskola majuij ni alipa amvara iwara mwamiteko sampiria. Rowe ntupele elapo yo Tanzania, uweguoso kala sinchenche ya mbuwama e partidu eriva olamuleli Monteiro Bonifacio.
16: E partidu chama chama pinduzi, yomomula mu e partidu ela erive hicheni, etulia presidente a elapo ya Tanzania Emmanuel Nchimbi, etuniwaka otarihiwa mwetelo ni malamulo eneteliwa mu epartitu elam. Sekretari ya mtoko ene aipartitu chama chama pindusi, Asha Rose Migiro, ohima wi nilamulo na nikumelele mpua mwa epartitu ni nohemeriwa ni ekomite central. Epapelu ya mereriwe ni astuko ene aipartitu chama chama pindusi, yola muliwa uomoliwa Kamarada Emmanuel Nchimbi, mwaha wa onika lilabati malamulo aipartitu. Mwayeyo ni nasweli ha wa mamemburu otene ni wa atu a elapo wa Tanzania. Ui okumila olelo Emmanuel Nchimbi kahiyo memburu aipartitu chama chama pindusi. Emmanuel Nchimbi avelendena na veli na wa presidente o Tanzania epapelo ya ohia okala etuli ya presidente mwaha wa ntoko Himalawe uona wisamia Suluhu anamuhawela mutumukina okala etuli ya presidente. Mu ekarata eyo Emmanuel Nchimbi ohima tuwi ohia ovara miteko sa epoma ni sa epolitika sote ni isa semerero ni presidente Samia Suluhu arito presidente aipartitu chama chama pindusi. Mwayeyo epartitu chama chama pindusi yomutani la Diogratias Ndejembi, ministru amitekosa magesi okala etuli ya presidente a elapo ya Tanzania. Ni hiaka okala ministru anawesa magesi, Diogratias Ndejembi, ari ministru anawesa etaya ni inupa, ni ministru amitekosa epoma, anaweha muteko amuavano ni atu orakala. Ombari wa politika, Diogratias Ndejembi, ari deputadu, emelaka uchamwino e provincia ya Ododoma. Ukumela odari Islam, ehali ila mvahiriwe ni miyana Monteil Bonifasi.
0: Otene mwaniwiriana hiyo nina shukurela vanchene. Wowe merera okalela vamosaba umkumanilo wa ihapare. Olelo mwari vamosa, Maria Fazenda ni Adolfo Sadike. Niwenda huu wiwi hana ya wira, shina mwane upaha 40 i 4000, oyari waru opiera ya kaitano amidishitu yomukuburi, wampula, enhala upaniheri wa evasina ya owanano, ni ereta ya namusubisubi. Odishitu yomuembe oniasa no, aholeli ava osoma, anawoperera a idini ni aholeli aikano, ilipi hereke wale lihera, ana mayari wi eweheshe mahiku a winedwe mali newe ehibiri hemo baba iferia simpacheri huaya esimana enroa rukutula oroa ovoka samasoa ohia na hiana o provincia yo inyambani ukumelela ka ozambezia vakenimani ochimunde olelova ohia osilo antoko vupueleluaya. Hiyo ni Nola Sherani, Nduku Akavihere, na hikubanile mikuwa sikina. Moni.